alang sayu te telo laho paad magat te alam hadoy lang ang telo na do ni laho ya ingina lim hadoy lang antam na do ni laong den sayu te tang kauh na lebiti ya pejak larah tam anji lagu alang kanan Alexander Lihan lagu alang kuma tabit inam mentelo lim alang te alam anau telo jakani ngina hatang den sayu palangaban alang an kelo 7.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apa pilsang asangku.
0: Segmen ngarap pun.
3: Buka perin apa kos mung dua terap ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.